Tras na gina ko'y binili po kong sali numero 45, 52, 66, 33. Marian chala toho jo kachish lech pala radio. Mare toho jo kachish tau pali radio. Felicidad na taliman pop tumpeteng. Aran sa kanya kay kachinom tahinang sa ilala chol hermano terman. Aran kwa huli numero. Parkila na rune kay kutsli sa ilala chol na rune kay kehunak. Li sa ilala chol la komon. Maranakapat siya hunak la beach. Utay jisa sa kachol choko chisnom singki la beach hermano termana. Li numero handi 45, 52, 66, 33. Oka na chi hoke na kake retana. Aras chanta biyakli kats kats ha hoka na. Aran kachali kuchi ati nak cheroch benin kil hermano su termana sabana na chalung. Makanaru na kahali nuko elung karan cheroch benin kil. Abanan sa kachol, araning kusla na klaat ahki sa salachol. Chokat chishkabre singkilit seke, maran lahe minut, ahki te huleli karman o serman abanan. Sishyalali lahki tabano shbanak. Aran li karman o singka nigira na teka teri permana shbanak. Ani chitkabre singkrilit seke.